Aya, nge jenga jita ni wendia boda. Boda, ticket number 4. Ticket number 5, number 6. Ticket number 6, boda. Angora, angora no gimindi lil. Anyo ako ita boda. Amichiko ako nikita tayo kwa 6 umu. Ticket number number 6, boda number 150,000. Boda number 150,000. Ticket number 6. Kage gororia. Iji talito kwa le ticket number 6. Number 7. Kotuwa yongi. Kichenge chita ne diak roria to. Inne we diak boda. Chita ne chitu munu gete 48. Ticket number 6. Roria. Roria. Roria to. Nibo 150,000. Roria, roria, roria, roria. Ma roria boda. Boda. Ako boda ni tum kutibenchi. Ako boda ni namuwa. Isi rege. Ako yi mokoriyo. Iye ntakil jino chita na koke siri nye. Si siri koke nye. Anda kwa kesiri ke mo ichenge rabine. Tabi chenge rabine kipo mokoriyo ti. Ichenge ileman boda. Agile bangke. Pik sumo. Chua chua tege mea nem boda. Lagi ni nonu kundi ni ngu. Nera angke ma chua tipa ke nipo gini. Yangke ma chipa ke nipo gini. Koko nutai ko sik sumo. Ticket number 7. In number 6. Nanka kisir gile boda. 150,000. 150,000. Ticket number Nanga ke ka gisir ticket number 6 boda boda 150,000 boda boda Star 274 hash. Boda boda. Boda. $150,000. Tayo go siyong Twitch. Tayo go siyong. Ayo masuk kau ingat poda dulu. Ingat poda. Ingat poda. Ingat poda. Ingat poda. Ingat poda. Boda. Boda. Boda.

Kono ci ne cep cep. Ticket number 7. Na ñi li mo gëré ci ma nañ. Ticket number 7. Nanga gisirgel roriyat. Roriyat. Roriyato dadi. Roriyat. Ibe gay segitio. Ibe gay segitio. Ale be gay segitio. Ticket number 7. *274#. *274#. *274#. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7. Ticket number 7.

*274#. Ci cep cep ci na mo ki nge pesa ci na cep cep na mo ki nge pesa ci cep cep na mo ki nge pesa roriat na mo ki nge roriat nendet roria Ticket number 7. Ticket number 7.

Mwen ngoro chi chep chep we vik yo. Star 274 hash. Ticket number 7. 200,000. Kogi yon mipi koi ngon. So kodi yon di nai nai le ke wak rori koi. Ina gil ke wak